be oli au tu ole manatu so sani le nei taimi ma le nei pol kalame ia ai fo inisi mea ele le e ono va ai fo ilungo le inkang eki la ko ia ai ui lea ole vaenga lea o fia ta ua le nei asu ole vai asu nse nei sa ta ua tuaila va ai ile page le ta ua ole it's not okay campaign ia po ua masani ta ta u tiru tilo e fo ilungo le TV. Family violence is not okay. Ia mana ia ni i upolo o ta uai i lunga o le lako page ai pe e faa fōlinga i le fatu pe heart shape. Ia olo e ni upo faa pea. When you know what to say, one sentence can make a meaningful change in a child's life. Ia a tono a faa saa moa, a fai e te si la fia le upu e te tau ona e sau noa. Ia pe e tasi fo le fai upu e te sau noa le leia tuai ma fetaui mo le tūlanga lo ia ise tamai titi o lo nofo ini a inga sau wa ina fapia. Ia e ma fai la vai la utala. Ma lau fai upu ona suia mo le le leile o langa o nata mai titi. O nisi la upu ia le ta tu umai i tutono le atale pe o le fatu. Ia sei fa palang ya tutu fa sa mo foi ya tong le ya tu lo fa sa mo ya ai fa se nga e ol na va nga yo ni si upu fa pe you have a special strength inside you ta la le fa ina fa ya tu sta mai ti ti olo e lo lo maftia ya fa sa mo ya o yo sta mai ti ti ma lo si olo ye se ma lo si anga ti tono o oi ni si upu fa pe I hear you, I believe you, you're not alone. Ia, e nā e te tā watu le nā tamai titi. Ia, e te tali tōno ia lātou, mai e awal pupole. E le nā o lātou o lo e tamu fai e su e se soswani mō lātou. A fai o nonofo lātou ni a inga o lo maua e li sa waina. Ia, e le o se lātou fault. O le, e le o se lātou, e le o lātou e mafua e le leanga. Ia, o nisi upfa pā langi fa pia, a child is never responsible for the actions of an adult. Ia, e le fa pia e te taunata au fita mai tini mea leanga o fai tangata matutua e le o le lātou ngā luenga lea. It's not your job to stop it. Yo nisi upu e mawhaene e fa maa losi atuai ini tamaiti o loo maua i atulanga. Fa pia, you have had to overcome obstacles that no other children had to. Yo lo ngā winga. I loo leo langa ngai te tauna iai i a loo o langa fa tamai titi o le te leo tamaiti i loo matua i le te tau ona lātou no nofo i ni tū langa sa wā ina pei o naite i le nā taimi ia koe affirm ia pei toi fai atu upu ia na fai atu le amatanga. You have a special strength inside you and I believe you. Ia o nisi fa upunga fa pālangi i le peja lea It's Not Okay campaign. Fast by Langi Fapia, children living in violent homes need safe adults to help them. Longa winga, ngeika maiki pe a okake etatele a tono naito te sila fia ma uloa. E mana mia la toni tangata matutua e mfai ona to omanga iai ma fia ma o esif soswani esifia I la tou. Ia tono oi o se tua oi, se wo, ale a inga o se fai a onga. Ia, po se tangata matua nai te sila fia le mea lai tupu e le te tau ona tupu. Ia, ma o au upu, tai peo na laulau watu ilunga. Ia, e te le lava se a se a fia le lei e ono maua ai se fisoso anio le nata mai titi po le whanau o lo o maua ia tūlanga le le lei. Ia, tau ia na ia alofa le le nganga o le tua masuia uma tātou ina ia tātou lafoa ilea mea o lfasa ua I whana uma tai tō lua ia wai tali tonu I tā tele tele I tātou a inga Pasifika ia maso se a inga lava I lalulangi ia se fsoso ani fo ia tātou porkalame o lfatawa ina o a inga ia e tātou tia ia vaenga wa ele o lfina ngalo leo le tua ia o mea o lo ufai e lalu nei ia ma o mea a sākangi. Ole aso o atu ma sina fesoso ani fo ilea. Ole soifua ma lolo ina. Ia o ngai health tips.

Ia nai mea whaingo fia ia ai tali tonu e au ngā alfa manatu. Ia e... E re leri tau longo longo, ia wā atu wa whae a ngā kākou e whai a kākou. Ia u whaangaro ngā lo whai mea te tau na whai o le fisiri mua mua. What is a good snack? Ia o ani vai ai ngā lelei. Ia o tustu singa ia tamaita ia re lātou ngā luenga ia o le tilo tilo lelei mea tau mawha lelei. O me la ia o good snacks po o vai ai ngā lelei mua mua o mea fo ia o cracker. Ia ma cheese, ia whaapopo ia ima. Me fo ika o vechi eise la li, lua, ia o le fruit e o cake. A walawa le tai tasi tasi le vai ainga, ai leo le tai tolu le vai ainga e tasi. Lo inga a apple morning tea, pe orange le afternoon tea. Ia, ili leile ngā le vāvā, ai leo le tolu le taimi e tasi. Tolu, ia o le milo, whaapopo ia ima le susulano mea mata, fo ilea e low fat. Ai awa le whaapopo ia ili suka. O le mailo ia ia fo ili suka i tutonu ai ili pauka ngai whai ai. Fa ia pion ta ua ilunga ngai sticks fo ia o vechi e ka aloki se la li ku kama. Lima ia o le yoket mo o ko ngai fie fie le yoket ia ai piki yoket fo ia ka o low fat le ia le tik a le Heart Foundation. Ongo o nuts ia nuts fo ia lulu ili lima. Fatumulo lima, ia iaipi inati, cashew ma amen. Fitu, ia popcorn ia faili fale, ele tele se maa sima e faopopo iai. Valu, faipula a fifi il fasifalawa ena ena. Iva, ia po mea tau mafavo ia fie fie tato e tuto e mailesi yaso. Ia pa wale mea ole awane i mafu se itulou, ia ai maanga ia waka koe manga e fa o ngā mea o mā uanga i mai mause mea e tia ia e mai se futa tō vo inga ola mai sā mōa e kaule ingi mea e sikele ia ngai mā ngai ia tō e fa vela le ia e fa eise si vai a inga pe a futa ui male aso so ai se fulu o nisi fo ia taimi e ma fai ona vai a inga ia il vai inga vo ile mā sang fa ngā al week piki ia le si vai inga pe fie fie vai a inga al week piki ia po le cereal fo ilea ave yaile susulano mea mata po le low fat. Ia o se tasi faa fisili lea o vai ino po a vai ino e fitaui tala fea ngai i tau seri soi fua mahalolo ina mua mua. Ia faa pete tau ona valu ipu vai a uli o le tap water e inu ala tangata matua i se aso. Ia se iwangana ai tangata fo ia e faa tonu winga faa pitoa e fō mai e awale so ona inu wina ia soa vai po Floyd taipi o tangata fō ia ufa mamā toto ia manisi o e mai fatu lua e siri siri lava le vai auli po le water faa pia le susu lanu mea mata low fat ia pia faa pia le o tangata mātutua le tala no e le vaenga lea tolu ia le vaenga leo fango inu sua malie, ia e lausi la fia le tele na wā le suka e mawa i tutonu. Ia faa te ete le inu soo o ia fango inu. Ia e mane voe awal faa tawa tua i tata wā inga awa al faa kawa kwa io le ingu vo inga pe ilo a e kele le suka pelea. Ia e kamfaya ingu uma o ngalau faa tawa tu. Ia tamfaya awal faa tawa toanga inu le tato vai paipa. Pa tau wole le faa treat ai le ole faa tumua ilpu sa aisa. Faa, ia ole fruit juice fo i faa peta tau wole lei onga ole faa peo ole fruit. Ia ai ua tau sila fia ma uloa. Ia ole matua te le fo ole suka e maua i tutonu. O apa ia faa peo ole fruit juice. Tau mo fai afa le vai ya uli afa le fruit juice. Ia pe a fai wole a fai singa i ingo manga fo i le vaenga i se aso. Lima, ole pia pole alcohol. Ia ole pia e te lelonga energy ma lona kaloli e mawai. I le mele ole pia, ole tele foila, ole tau mafa le pia, ole tele foila na, ole energy ma le la poa. Ia ma le, ia la poa i foile tino. Ia a fai e tau mafa, wai faa pia e alan tau mafa le pia, ole faa maa lausi ole tino. Ia e faa pesa fau tuanga, au tamai ta, ia faa pitoa mea ai. La to watamai. Ia a fai o la a fai sau treat isi pia. Ia to anga fo ia inu mawai ia uli. Ia ma fai sau tau mafai.